0: Bang Pian.
1: Sayang sa nyonyong, minyak sa nyonyong.
0: Habis, tapi minyak sumang.

0: kataku. Panela bana tuanglah maroko.
1: Kau kemana tu?
2: Goleng.
0: Goleng asapnya.

0: balas.
1: Tagal lang, kalinong.
0: Apalagi na pato ni si Dibalas.
1: Tagal lang, kalinong ano mo.
0: Yan, pato na ute. Ay, tapi laut, tagal lang lang niya.
1: Yan, kataku. Bay, itong kita tukos ka, nagpamanggal kita sa tukos niya untuk malam to. Hello, sama-sama hindi.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Abdul Rahman dari Kabung.
1: Ah, Wang Kabung. Abdul Rahman. Okey, bang. Dua pantun, bang. Macam biasa.